Hầu lấy spa sắp với nhiều bên army term medium wave bên cạp ở Praspa and Rupusau kilahertz, kani gade ka akash vani shalong. Bạn hãy kani gapur ngin walam shapi ga program ki so bat yang. Bạn ngin yo ro ban yaya no shaprang hi bat kani ga program tena mata jong pi baro iwe pi we ngi a ga jing kuble ya pi ka step basuk bat ngin don la ban don ap deng jongi ki badang shu yo sngap mentahi ki badang shu kia na batia la ban don ro ki bala sngap na do mani. Tena kmenta jong pi iwe pi we kani gapur ngi a kuble step ka basuk bat kamen ya pi baro bat kum jo ro ngin yo ya ka ban ya ken uot sur lang ha kani gapur na kamenta jong ka jing kerku ba ka jing alam ke boleh udang iPad yang ni ya kan ka step ke bat ma ya ka jing em ga jongi tingin yo menta banya ya seprang bat kan ka program dan banya singap syo menta ya ki artali jing rai jong i kosha ko dor ma banyang ha ki artali jing rai bela ai kerteng ku hab barin bat ban buat pada ka jing rai kentien riustan.

Katu kalang ajing wa jing ba kril renja ko por bathyang ti hoat nga nget ba iwai piwe na preng jongi ngin don be kapor ka bangi sa jing ken ma ba kile gi por bathyang na kam ta jongi ti ka long ru ka ba don kam na kam ta jongi bangin don ru yaki ha ka jing em jongi la ka long ha ka bu kum ka nu ka khem khanang ba ka ni ka nyai sa kum ka we

kijing rai ba phila yo sngo ga ba la ai ka teng perta ka bom ka ksing da I rilang jirwa ba ka kan huan nang ta phila yo sngo ro kijing rai rilo mu hen yo tram ya ka ba rai da I niklas dan ba kum jo kijing rai ma cha phrang kijing rai jong itimi khar hu jan bar kani kijing rai ba dang sho sngo la ai ka teng ko ri khasi kada ga jing rai jing ba debet lar tang mat ka kan huan ga jong e ba men tang yo ba ne ba teng sho sho ya kani ka program ha kani ka por da ba ya sngap biang menta ye ki katu ka ni jing rai na ka ni ga jo hi ka thum kana kra ki sangon da mina phai ba menta sa ki jing rai jing I ba ya rap sabun mar banyang ka jing rai bla ai ka teng ka shing khan u riu idri bat ban buat pada ka jing rai ka rai bi

0: típico a Yurua Yola de Xa.
1: Hay un fútbol que Yurua International Law.
0: Oke to ala bu ni ka jeru ai nak benta jong phi te pi ko ban pen sing nak song ban benta jong do
1: men kong sap ete ya phi
0: ko blai shi bu
1: wa ro ki sap jong ta akasha ni te ine hen ma jang ala so but i fully te kom par lok jong na kom ba ling khoi ba wel ba du nang madan di ba wel o ba ba po lang ba po leng ba nyang di kong LD marwen na po nong shlo di ba marthong na po melim bat kum juro di kipan lo kibas na pakani kastel on pak iban tayo lang di ju di ka po
0: oke di pilih di day first call ajung itu mo setelah day
1: oke
0: tau kata tingan pesam na ipikin ni kajung ruai kin lari mo kebelai shibun bat sedang iPhone yang inang ni sekemat.
1: Nice to meet you.
0: Bye-bye.

0: Hello, request line.
1: Hello, request line.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Do you have my phone number?
1: Mga
0: Larisuk. Okay, ipara jo I Larishare?
1: Himan.
0: Oh, Himan. Okay, do you have a problem with that? Yes. Do you have a
1: problem
0: with that? Yes. Do you have a problem
1: with
0: that? No, I have a problem Oh my god, TV thi apat kata baje. Min min.
1: Ya ta hapun da ta pun tu hayen. Ta ta sa wan sapot kan.
2: Oh.
0: Ke te bateri stom no phi te brush para.
1: Ha?
0: No phi bateri stom brush para.
1: Ha.
0: Ke te di belum ta gin mo. Te phi ko apa sab jurwai ayo.
1: What do you mean jam jap sindi ba?
0: TV ko ang pesa sa bahay ngayon minta jono.
1: Tani kung pesa pili email larika baro ako kaya sa pang.
0: Okay.
1: Pagkira kumjo.
0: Okay, tagkubli shibun. Tiyan pesa mo TV ka ni kajing ruay tamo. Kubli shibun na risok. Tiyan. Kasi besok. Okay, kasi besok TV.
1: Oh.

0: Kiniga dek Akash Vanish long parlok nong snap hakinika por ni da nikaban walam phi ka program rim pe ki kin thai pat ekanika program phi os ngo ya ka jing ya kren halor ka phang ki jing pen ka jing pen he pen san ya ki khon ki ti hakinika jok ka bamanta pat ki ek ki jing e bat kum nu on la pan job ya ki pat ekanika program ne shim banta da I kong bahun dalen mauro I kong bakondo bakordor banet bat Iban long I nong panya yang ni program I long I job len nong dah te parlok nong sga haswai ke panya ya ke ni ka program rempai ki kentai ngan pensngosh pi kendia na kalian jonga iversi nika halor ka phangkum ke kentai ki kentai ki dei ubot luom jong ki long yeng long sem ki long ru kita ki nong yo benta ha ke yeng ke sem bat ban pen wandor ru ban sandor ya la ka rempai na do ki khon ki ti ban penang pen start pen yo I jingai na ka benta ka pateng ka banwan ki kan thai ki long ru ki ta ki nong ya lam ki ba mi isha ka em lang sa lang ki ba snu thu panya da ha ba dan ga jing ya ka jia ha ke em lang ka sa lang bat ban tem bat pen jai jai ru ha ba dan ki jing e ki ba mi nang ta ki kan thai ki dei ru ak ki ba ha khmat e ban long ki nong ya lam ki ba klo ban wan ra ya ka jing kar shan na ka ban ta ki par kan thai ki ba mat bat shem la nat ki long ru ki ba klo ban pe ya ki jing don kam ha ki kan hu ni ki sang kan thai ba pher ha ka liang ka ko ke khia pat ka bam ka di ka kop ka sem ki kan thai ki don kam sim ban no san yang ha ki ban ta ba bun ha ke em lang ka sa lang ha ka ri pat ka jat ban riu pat ha ka prathai hi baro ka wei te par lok dong sna ba ke ni ka por ni sna ba no ka ji kren jong I kong ba hun dalen mauro I kong ba kodor banen pat I ban nong I no panya ya ke ni ka program na pe ki kan thai ka nong I job len nong dahar bat halor ka phang kajik pen happen san yagi khon kikti hakani ka jok ka bamta bat ki ek jing e bat kumru onla punjab ki kani ka dai ka kaj vani shalom
1: kudai fi baro nya don na kani ka singi menta ya ki paralong kemi jungi ke bangin ya thir ngin ya merjumut bat ngin ya aru ki jumut je perkat jungi halor kani ka jing pen happen san yiki khon kikti hakani ka juk menta ki ek jing e bat kumru ngin la punjab I kita kijing e tenga ngade ikong job len nong dhar tena kaliang jong phiru kan bhaba phi phine pin ithu yala de
2: nga ngade ikong bahun mauro ngala song thai na kam hikai bat nga song asa ha kasnong pokse
3: ngade ikong bakwar dor w banat len khoi nga song asa par yong hoit man swarong la long nong hikai
1: kubli sibun e ap kong bakwar bat kong bahun na ka banta ka tu kijing pin ithu jong phi hang ne nyenya kren ya kani ka ru company he pensan ni ki khun ki ti jungi ha kani ka juk hoot na kaliang jongi kibaisi bentahang ni ngila poy haka karta le si kibay ngila abad ong ngila adon ksiw henry kadon hi kani ka jingi pher ka ba jur ba ka juk jongi menswa bat ka juk jongi bentah to kindiak kumba kayak ka por mo kani ka juk jongi bentah kila adon kini karkom jeri kikerteng joki ni ki juk bapher kami ngikot ki generation names na kaliang ikong bahun pidon kindiak bani keren halor kat kum kisnem ka juk bengikot kini ki Gen C, Gen Alpha, pisngo kum nu halor kini ki rukom jer ye kini ki juk bapher.
2: Ho ni la poi shaki karta ki ba kam sha jrong. Ni yu I ye kini ki pateng ki bapher. Par ho men ta ki don kita ru khot karteng ye kini ki generation ni kini ki pateng ni ki ai karteng kum kita ba ngopi ki generation Z kita ki alpha ki wei bang yu I ru basisha kat banang ya ki por kat banang khai kini ki pateng ki banang wan tersiter ni yu I ke jing bapher ha ke jing long ke jing man jong ke jing mut jing perkat kajing he kajing san ka behavior mo ngila banong chong kini ki khun ki banang mi na koi ka pateng sa koi ka pateng
1: ho ni so thu e ka tamo ti kat kum kar jinglong jo kini ka jingman jo ka prthai men ta ni lap ba kata ka generation jong ko por thama ba baning kong thama ba ba ar ha ka juk jong ka thama ba ba ar khat khandai ar khandai khandai sa pusan ter ter ki khot e ka ka silent generation ki bri ki ba kim ju ang ki shu ngap kim ju pen phai ni ai te nakalyang jo phi pa de kong ki yue pat ki kerdan bala phia ya kani ka jok jongi ha kini ki kerdan ba pher pher na lor kani ka silent generation
3: plishi bun kong te na lor kitu ki ngla bun ka pateng ka basnga ha
1: ki pateng yes
3: te ka hadin ka tu ka bot sa kani ka pateng ka ba ki khat ka ta ka baby boomers la ni ngla ban ong ka pateng jong ki khunlung ki ba long khunlung ha ki tu ki por ka don khambun ka jing ya da mo ki kimi ki pa ki le ban ya da ki khun nang ta le se ka juk jongi por ba khaya ngi ki khat ka ta ka gen x le se ka kum alphabet kata ka pateng x ka ba ngam tipe ka khasi ngin chu ombet ka pateng x mo

0: taka gen beta tingin pe karkom im karkom le karkom kren karkom her kom sanru kala her tikin ya pidani e ban ong holor ge jing pejo kini ka juk gen c kini ki kini ki pai ki balong kemi menta ye kini ki khlum ki badang he dang san menta gen z but gen alpha
1: to gen z kong kila sedang le e ka technology mo kini ki khun ki san haka ngi kampun ka tv computer dang shu sedang te ka mobile kam padda kata kata hon tam hitu kisnem han regel adek sedang ge jing technology haka pareng ki ong inclusivity mo ka bakila persang ni kai beto ka porndai ki kimi ki pa kelas lang sang thu tang ba kala don ka jing sedang ban kam ai mon namar men shua te ka tu ka pateng sangap jar di shukong ube
0: perking be kam junut ban ai nya
1: te ka ni ka gen alpha menta pat na du khat ar khat lai ter ter kala de ka juk ai ngala ban ong
0: ho
1: ki kun ki la sedang ban ho la sedang ka tu ka jing perkat bo omda shania tanya la de ki shania ban
0: shania technology
1: technology kita ki jing ya per mo ka jing shania wa ki kimi ki par la dir la arta tin no ni ya ka ai la ka don ki jing kulmar
0: ho ti ni la ban ong ba ki don mun ki jing perma ke kawina ka ba ngilap hang ni ka de ka ni ka jinglong jingman jong ka ni ka technology ka por jingi ni don ya ka tv black and white ka channel ka don tang iwe lai south the ling ye lumlang sing si sem ban ye pet nang ta ni dang ya tho si thi na ka we ki jaka sui pat de lang samlaru fik du kai si sin lai banai kam tamo hanre ki ni ka juk social media pa de ka la per ti fla ban batai kin diat kong na ka liang jong phi kum nu ngi lap ye ka ni ka kom ya kren ya khana ya kendu iwe ye way karkom ya pek ya ka jing penen kam ya ka ni ka social media ka ni ka juk menta
2: kublesh bun kong tu jing kali ka e ka bing yu e menta ka long ba ka social media hi ka la control ka take over ya ka jing im jong ka ni ka pateng ka menta yu e menta ha ka jaka bingin ya don ki jing ya karen ki jing khana ki jing kendu si ying si sem ki jing phliu jing mut da ka mingi kendu face to face menta pat ki la pendut por than ha ki ni ki devices men shaw ba ngo phi ning ya pek tv ru di black and white ka no ki jing enjoy jong ni bing yop ni lumlang ban ye pe
0: ni sim ben ta lang pe ka tu program ka bang ye pok tv ro
2: ha rei menta pa de nga im ba ka jing im ka long no ka jing im ba marwei marwei
0: ha
2: ba ka jing ye kren jung ki ba ki para lok long tang lang ba ka ni ka mobile phone
0: ke ba iman le ka long ba hieng pa de ngin dan makna ki kun ki ti ru pi dan kami e ban perta than ro ki la so le ran na ma ki la ye he ta shu phone te ngi lap ka ta ka ba de ba ka ni ka communication ke jing ye kren ke jing ye khana ka duna ba ka ni ka juk mata ting-ting ye siang bam jaru miakren ngia dan la kejong-kejong ka mobile ti ke betang ka ba ar pade ka ni ka rekom tray rekom kta but ka jingkiu ha ka yo ko kon ha ki ti ke por jongi kala biang men kamai tong ku pamar we ben pendap ika yeng kesem bat ngi dang kam ye bun ru si para dari menta kam long syuk kum ta ti bi kong bis ngo kum no lor ka ni
1: menta pade ka di na lor kan social media ka mangi ong mentan ka jing bun kam kala jur ba mende tang ku pa ba tray ni ka kemir ku hap tray te baro arngut ke lahap ya tray ti kim don por syuk ban pet iki kun ho la ban ong men shwa ki ya kun kum no tang ban im tang ban survive mo dari menta pade la ban ong ya ka spa
0: but
1: im kambal ka jung tu ka jing ya nujor pat ki weki yang ki sem la ni iwe iwe pat wat chi yang ro ngila ya nujor manu ban le kamba te ka jing ya be ya ka ne ka kam ka jam kam dei ka ka bas niu hanre teng teng ki kimi ki pangi klet no ban ai ka por ki khon te kimi ki pa ni manu ban pet ki khon kam bun sen ka ngat ka kimi ya ka ban pet ri kimi ro im la shu ban pet ya ka kam ka biang ban pet pura ke te ka ni ka jing bom la shu ban ya don lang shing si sem kala pen jengai no ka tu ka ji ong mane ka tu jing ya shong lang shi yang ro kam don shu te kala hier no
0: ka shu long no mo kam ni aba por jongi inda ngi le school ni ngi wan i me don ha yang ta pa de bu na ngi ki mi ngim don shu ha yang ka long thali ka jing sngo jong u ne ka khna aba ka kami kam don ha yang ti hen re ngim la ban len pa de ka ta ki ki mi ki pa ki la bu school le ngi ki la pen pu le ngi ba ngi ngin don la ka jong ka kam ka jam ti ngiap tre ka kut ku tu ka juk ka bing ong ba ka kami kan shu shong be ha yang ban pen he pen san ban pe iki kon ban ila ba dong ka tu ka juk ba kham men chwa ka ni ki professional career ru ki dang du na re ka ni men ta ba deng in lab ba ki ke thei ham man ki jaka ki la pao ki long ba la er kat ibat ki rang ba ha baro ki liang ka de ni de ti ka ni ki jik ta ju ka ni ka technology ti ngim la ban den ka la ta ti ka la ta si sha mo ni hin dai ti ngi pinan kap tu ka desktop computer mo ki ba pun ki wa ya she ni she tai han ri men ta Klaper.
1: Klaper.
0: Klaper itu kan niat kiki jingi per kiba nagatuka technology jingi mencua bahkan ni technology menta kan ni ka artificial intelligence kan ni ka chat GPT kan jingkelah ti ka bawah kan ni ka juk juk kan ni ka bamenta
1: mencua ti ladangi sulit tangka desktop kompat dan internet mo ti ka mengi type hi ngila

0: Maya kagum ka typewriter mo.
1: Han.
0: Te kindang pendon kam na ka jabiang la jong la ni. Ngira kwa ban yo khambun ni pule na ki kot. Te kidang bang ban ni pule kot dang sangap jing thuk khana.
1: Ha. Ngira mu lenda ki spel.
0: La la bhai kita na do na school kum ta ter ter. Men ta pa de la long wireless mo. Ka jing start ka bale sipim pat kre pla wat na ka chat GPT. La kli ni AI la tip lut hang tu.
1: Ki spelling ru kim da salia than ki khana bale na mar ha ba type ka computer la ni ha ba type ka mobile la don te ki kot ki predictive text. Pi type ibe ki contain ar kalau ayo ke full form juga tu kasan ten ke ayo baiki kena mentah bikin benia iki spelling ba hadu ho college ru nginap kini ke spelling kim dapat yautan ki kong beteng ke badai ba kini ke benta juga ni ke computer kini ke chat GPT ke AI kini social media
0: ho ke jing de ba chat GPT AI kerpang ya kini te ngila ban ong ba da ke buram moy ki ba pendon kami kini ka don kam ho ke long ka don kam bangin pen nama ka pen suk kata-kata kini ke juk ka menta andre ka pen hiar no itu ka bor perka ka pen dunano itu ka bor ka jing start ka bangi ki melenti ba ka pareng ni ong ka creativity ka bor perka ru ka dunano te pa perka ye ki wei da don ka no ka no ka project bagi kena agri ban le tar ki wat no ka chat GPT AI teng teng kin hoi kai kim tip ya kata la ban lap ho oi re kim lap shu ban check ya kita ru te i ko bala le ba
1: la da kin nong hi kai le kim update ila de te ka e ka bagi kena ki tip ngir ngi de ban tip
0: te ngin ha pet ru kum ki kimi ki kepala ni kum kin hoi kai ngi ha ban tip ka e ka benta ka ba ka yara bagi kena bat ka e ka benta ka ba pen sniu ru te hang ni ngi yo i ba wat la ki ni ki diar ki long na ka benta ban yara re kampun ngi i pen man ka la ka la jengkerni.
1: Di kong nakaliang jopi mo kebidei bakani ka physical ka baki ka kti jat ka met ka pat ka por jengi te kikimi kikpai kap pertai kap kot ikikun na bar sya yeng ba ngilak mitang ka lekai bat nangi wan school ru na lor ka ngidan humba ngilak kerki ban nyo lekai no kan baka kani ka juk mentah pada kikena kim sengutanat syu ya ka jingi lekai bada ka met kilak kambun na ka kam ka biki lek kadai kita kikot da kikti te kitam activity Pisang aku menurut ikut jengi pair jengi tu kan jup jengi mentah bagi ni kita nak kita balas sulong taki tin paring ikut kau cepat dia tu balas sulong bagi aju kaki usah kejeng sengat pida ni eban ong halor kan ni ka rukom entertainment jengi lah kau jengi kita nak
2: kong ngas ngobok mentah kengga haga por kau mensua kita nak kita yang lek kai kita yang exercise pada tu ka build up dia ka jeng kot jeng kia
1: jengi
2: nang ta ki klain ka bam ka diru nang ta ka thia ka dem chuki kalau ka babiang reha kan ka juk ka mentah pada ka jeng duna ka physical exercise ka physical activity ka penolong iki ban sengaja beher nang ta bun segi jeng pang jeng sitom
1: ka rukom bam jeng
2: kiru ka rukom bam jeng kiru mlong ban bam klem yo e screen la hab ban
1: kata kata ka dewi mo ka rukom bam jeng kiru kim na dei ka jeng bam ki bete ka men ka bengi la ban ong mentah kan iki junk food
2: junk food
1: i kumba lada omla ban check iki kin bam kedang ni gitu ki jeng bam Kabam yarap ya kakot ya kia jauh kemet kan. Piki semua aku menurut ni ka entertainment ke jika kami lekai bami syabar bat mentah pada yang pen bor ki bagi dia bami na yang bat lekai syabar.
2: Kadai kajing sisya kata namar wa mentah kita alam miat tengah ki eh bau ngepi bap nukam tadi ki simpri akti kisong bai haju nang tak ki kimi ki pak pen biang ki kabam roja kabak kisong nang tak petai rung i kaduna tapi mdai ku mensuar ki tangan bha ki bam ha rei mentah ban bam rung ngai im ki khun mentah ngai i ki kseul la jong hap rapun bor ban bam
1: kadai kadai kong happen bor
2: bikin bam happen is
1: kijit
2: kijit aduk kata kata kijing pair aduk kata kata bang i bakani ka jingduna ka physical exercise ka kata bai pat pat juki kim san re ka jingduna
1: mar haba ki puli po ka health question ka tu ka we ka subject ka bari sipang ka kwat ka kya ka jing kwat jing kya bapura ka de am tang ye ka met ka de ru ke jing mut ji pun ka ka ki ka sar bar kwat ka badan de ka kata ba kin dia ngin poi pada sipang ka ni ka kom ye lek ye wan ka leng jo ka pertai mo ki po jing ngi la ban ong ba ka remba bingin lek da ka flight ka simpor ka train bat kum ta ter Henry mentaling ba ka ni ka online booking nga shile online bank na du ka kai ka peteng bat ban book i ki ticket ani ban book i ka train what ya ka bus ro ale de ki online ti ke e ge jing rap jong ka ni ka juk jugi menta ngi ka di ka technology ha ka bide ba ka ni ka jing le ya wan ka leng so dong ka pertai
2: ka don sibun kong ka jing suk na mar ba ha cha ka bingin le ban de hap yang lain ban le book ticket ngin per sitom mila di ban ta la la ban le na yang
1: ha
2: ala ban le tan ni na kti ban book i ki ticket ski jong i ban le ban wan ri ki cha ka sa ki cha ka
1: ha ban ri ji ka biang lupa
2: biang lupa lut kita kali kai lap biang lupa lut tika kam suk sibun
1: kepertai kelarit mokong kepertai kelarit bah katakan globalization ke jinglong ke wei jo kepertai kelarit ni ku atip bi ki wei ru hang ni hakti ki wei ku atip sepang jungi ru hang ni hakti ti nakilan ni kong pada gubernur pisngo lor kan ni ka jakatre ki pojungi ngimi ni yang menit tren ri mentapa di kan ni ka bersusah ngaju te work from home online ke ikakta ya ka kot ya kia apa deh kata kalian
0: ka syong haki jat brio mo kata andre ha bangi tre online kamun ni syong bet ngaru ngadon ka ka jing rukom tre online ka bangi so tu bhai kata andre menta pade ka jing tre online pade la long no kini ki kam ki bangi tre ki bat no yangi daki kenta ha dan tengi so ngi lat lut bangi tre online ri ki bat yangi kam palat ki kenta ba ka jing let office
1: ba ka jing let bayak ka ba le ida ka tre de ka ti
0: ka tu ka jing let ka pade ka yarap yangi buat ka exercise ru la da ki ki bayak ka jat le ki layo ri kini ki bat tre online ki syong sa ka computer ba ka pendap ba jing concentrate jong ki ban perkat ban le jing mot ya ka tu ka kam ru what haba ki bam ja ba ki khun ro teng teng ki ki mi ki pa ki pan le jing mot ya ka kam ha ja ka bang instant ki khun
1: ba ki marangai
0: ho ha ki jang ki khun wat num ya bat mobile la de ki la long ka nuk sa ba wat ban wet na maranga don online ngadai work from home nak ta ka dau ka ka jingkit clear jong ki ki mi ki pa ru ka la kam le cha ka tu ka jing tre what la ka la pan suk ha ki jing pet khun ka don ki jing pan suk ha don bit ki jing toy ke jing mentoy habro arliang andre ka shong bi hantar ho ka don
1: babhar ka don ka bambhar ka don ma
0: ka don kam hangi ke batre kum no bangin penyat ke nya ka tu ka klip mat ke
1: ti ngesem ma ke ni ka technology kum bangi shem jing e mangi ki ki mi ki pa ki ta ki ke challenges ke bangi ngi ke ndo ye ka kot ke khyaru ka ta ba la ka de ker kom bam la ka de ker kom pen he pen san la ka de ker kom le kom wan ki ni ki bangi lai kren sa khamat bro hi pate kam long so ta kam long men sha kam long healthy so ka ni ka jing em jing
0: kambun ki jing pang
1: ha la bun e ki jing pang
0: la la kam lap la kam suk ban lap pat kum no ban sumar
1: ker kom sumar la kam ba Henry ki jing pang ru
0: ki nang bon
2: ki nang bon
1: nero nang tai pinang doni eshu bat ong halor ke ni ka kot ke kya ke jing jalan karta jong ke jing im ki briu menchua bat ke ni ka juk menta bingi kot ka life expectancy
0: ha ke ni ka nang rit ke menta kum kanuk sa ngi le utat ha bangi shong ha yeng ngi utat kum kanuk sa ngan ai kum e papa jong ite ila khlat re wat la ha ba ila khandai post nem la ding ong mangi ani jing tat yi ong o pia jai tu bale pi utat ngangam ju tat yi ong ding so tu kini ke ba im
1: makan ta kam no ye ka kti ka kejat ba de kejeding
0: tingi sngo thu ken bangila tlot ba menta te ka jingko jingkhia jongi ru ka don langang ta ken ngila duna ba ka jingko jing
1: kala ben long mo ka jingko jingkhia le si kini ki bam ki di bingi bam ru ngim la ben len ni kata don chu ka jing bam ka le kem either way le si ka bingi yo ba klem either way ka de tang bingi thung hi ak per u ba thiet te ngin nem la ban shania la de ba pen mi na ri la jong ni u ba wan na shabar wat ki de so amantar ba bam ku mara sung atatin dikatakan kakta ya kau kau kekia akan kerkom bam kerkom trade ngedong sedong
2: ngedong sedong
1: bak cisin bak kelak kata lele ke jemput ceperkat kan met ruk kelak kata lang ngila ya keren sibun hi ki ki ni kwa menta ban ai pa dei ki ni ki mat ki ba kham kong san ke ai ke bangin ya rap ban pin bha ya ka ni ka jing pen he pen san ya ki khun ki kti da ki ni ki kime ya ngi ga long tu liet ngi la dei khun ksi u da ki ni ki kime ki kpa ki ba dei ki mi khot ki ki gen z but ikini ki khun ki bade ki gen alpha ki ki lat kilenti ba ngin ai ka khubor men ta ka singin ni shekini ki kimi ki ba ngi ong danglong ki khun jongi nga thai phi don le jong jong ji mut ka bai de bat kini
0: ting la man ong kum no ban job ikini ki jing e la ne kum no ngin persang ban yalam jing mut yakini ki gen z mo kum no ki yalam ki khun jong ki ka wei ka long ba ngi don kam ban tei shwa ka jing ye dei ho ngi don kam ban pen bet ngi don kam ban hi kai da ka jing e ka jing e ki de ban pen pau la dangi ong ngim dei ban sngo le ran ban ong bet nga iet ye phi na mar ngi kham nyar ban ong ka kentin khun nga iet ye phi
1: kar kom khasi ju ngi kam ju da kham don ju kham da ye ki khun ru ju kham ong han re bon sin ka jing ye ke bani pani ki khun ke dei di ki kam ha ki khna man da par ki mso tho ye ka ta ka la phar ga kum no ngin le ban pet bhai ka ta
0: te ki have you e ka nuk sa jong ki kimi ki pa ho la ban don ki kimi ki pa ki ban don bar ar ngut bat kimi ki pa ka ni ka juk man ta ka jing e ka wei ka long la don tang ka kimi le na tang uk paru ngim la ban
1: te mo ho
0: single parents ka pan chem jing e ki khun Riki hab yo i kan nuksa jongi bangi kloi ban ma piki khun ngap sa skor ba ye ki ngap ai lat ken ye ki piki kren am dei bangin shu teng teng ken no no tang shu i kan no kan ngi ken no no ken kum ki ki mi ki pal wat lada shu bu mentaki bat ye ka mobile ni ong ye ki bu no ka mobile wat bat mobile te kin chu so tieng no again kin tieng no kini ki khon
1: long bai ba shu ong bai no te no yes te yes mo ting tre kedi ban don option kedi ban don ka limit ni ai por ke ni ki ye ki nga sha pen he pen sa ni pa pai ba la dingi le ba kla e i si ai bai ki option ka lat ye ni ba ni ong pe ho khon nga long ni phi sin ar sin yo ha ka ba lai sin ngan nem kran chu ngan sa le da ka kam te ka mut ba ha ka ba lai sin te dingi dang le biang te in singin sa sha sha sho kan te nga thai ka ni men taru ni don kam me ka ta ba kam de ban shu ong deadline is deadline ban ka ta de pen da ka ta em pen he pen san ni ki khon nga thai ka kom pen he kan nem de pher than ni na ka juk jongi ka shu long ba ka la tik over ka la shim no ka ni ka technology te ya kan ye ki ni ki khna jongi te ni hap long jem no de ki khon tang ba de ban skem triang ban pen be ki ki jing ba ka la jongi ka phare ki khot form but gentle lani kani kar kom perkhat perdan jungi ru umde ban si ong ba ka ba ong manga ka ba deilon nyap sngap ru iki kon dan bun ki ki ngi menta bing lai poe kani ka stage mo bun ki ki ba ngi ngi hap learn ni ki kon ngi hap nang ni ki kon den na kata ka dau dan kam kani ka jinga sngap mar ke liang ka bing ong flexibility is always better than rigidity ka jinga pendem ka jingi borom mar ke liang ka kam ba si bun ban ni ka ba ong em te em ha oi ta ha oi ma ni pi sngo kum no na pi dan sik ki ada pi mut ban ai kum ki ki mi ki pa bengin yarap ban job iki ni ki jing e ke ban dan ha ka ni ka juk technology ka juk ai ka juk chat gpt ban te ya ka jing im jogi kon jingi
2: kum ya kran man ne pang jing nang jing start mo bon sin kum ki ki mi ki pa ngi jit na kum ta ki khun ki ni kin long ayu la shay
1: ni ni pen rai hi mai ni
2: pen rai bu
1: rom ya ka sap ka ba ki ki da
2: ni klem di slok bat ki ka e ki ki kwa ka e ki ang nut ki jing im ni la da pen rai no mangi bi fi de ban long uta pri ban long kata pa kata
1: le si mokong kniat ni kwa e le ding im yo ong bing im yo le di de ban yo ki ko ba ki ko ru kim dan de ka to ki sam
2: kim dan
1: te ha to shu batai kum nu ka kata e ki khna ka jing pen bor jingi ikon jungai de ban long ita ka to ka jing ya ko para bi tre lang o kon jungai te ta kun jong ate kam ta bangin pedang di kun bilang
2: okey ko ite kong ye kata ga jing men sao ka babun ka ba sher kai ba la dang i pen bor ki kun ye ka e ka ba ki kim don ke inclination te na mar ba ha ka ba kut hi ki ban safa ki di ma ki kinum dan ka jing hun ba kata ka jing bom hun juki ka yalam she ka frustration ming yang ba ka jing im juki ase pro jing im ka kata iki na ita i jing pen bor juki mi ka ka kata i jing im juki bro chun ter ba ki num don ka ka satisfaction ka jing im ka jong ki ki ha ka ni ki tre
1: ka mong ong men ne mo ka por jingi ki kam ba kong san bikin thai ki tre ki kai tre office tre na si en re men ta ba de men sha ni ken me ubale sian lu ba start e ubale as u de u bit em ki don pun ma ki tenat ki ba khna ki ba le e ka 12 art su ki ba play na mar ni don na ka background kum ki nong hikai mo ka hikai men tai ki khna ki ba dang red ba kin nang ki skill ki ba tre da ka kti ni lap ba haman ki jaka men ta kim don kam shu i ki tu ki certificate bi pass a you tabi ka academic ki don kam ye ka skill mo ni don kam ni ki khna ba kin nang ki di kam ban tre kti ni pi ong kum no halar kata ne ban superkat mi tang itu ka academic te
2: katar ka don kam do kata kata na mar ba kum ki kimi ki pa na do ki dang red ki ko ni layu ite
1: ngo ni layu
2: i lupa ki sap ayu ki don tian rei na mar ba kata kacing ku ala jong ba ka kam job ba lengi i katar tengi penbor pri ki ko na da i pa di doktor ku ai ko doktor lang han rei ka ba ong pi ka dei pa ko menta ka great demand ta ka long na ta ki skill workers
1: skill workers kam dei mo tang hang ni ngiap ro ko
2: ikri ko ikri india
1: ting ting ngia kran ni ka ni ka jing i jai men riu ho mano ba mi ka jai men riu ba i suda tang ba belingim tre ban tre ki kam ki ba ki we pat ki jai men riu ki tre ki kena jungi ki de sha nahi ki kena jungi ki de sha hi ki de kot ko bor ki le ki kam ki ba ki we ki jai men riu ki le kat ba ki ba bun ki jaka pa de kim tre ti ikong filap kum nu si ki than dong dong ba de kalang
0: ha ki de kum ta ha ki por men shwa ki be kat bala tang shong let school ha son kat no ka jing sang shong ship mo ri men ta la don ki ni ki jing hi kai ho leng ba ka education hi bat leng ba ki ni ki program awareness mo ki ba ki la nang tem itanat bala sang don ki khna ki bom da ong shu bangan le doctor bet ning le engineer bet la ne na pas ki kerdan ki la pas ki post graduate la ni ki we kin kwa bet ya kata ka ba kim la ban yo itanat ba menta ki la sedang ban beli ki dukan khap snyu ki la sedang ban thung tit ha ki ni ki sngi i ki khna ki kwa ban ya thung tit men ta ni kan do we long pa i wang ba khun jang ala pas become re menta u thung tit pula ka mai nang tu ti Kimday tang ba kisu le na mar kim yokam. Kelas dang pan trade da kakam ka ba itna.
1: Kelas no ko te ya ka jing kordor jong ka no ko no ka kam ka ba ki trade hok. Pi ka jing e ka long kam ni. Ni sngo ba tang na mar bila nang la stan. Nyim long shu ban trade ki wei ki pat ki jak kam. Ki dot gi ba kum ki tam ko ngi I ba ting teng ni la ya teneng e ya ka ni ki jing ya chu ka pola ka riam ka be ka tin ka thali ka bam ka di. Ni klet no ek tan rai la jong te. Ni klet ba ka ba kut. Ni ha wan che yeng ni hap shet hi ni hap bam hi tikitu pa de ba ai li than ki khon kin sababe
2: ka dei ka
1: long kom bani ai de ka bi la ka dei kar kom ai ka bam ka di la ka dei kar kom ai ka mobile te men ta nyim la te ban ka no ai ki khna ai ki khlung ba ki ta mobile don ki long ka mi ma ki so ni khon jong a te ba kom ta men ba ai te mi ngi em ba ai te ngala pa dei ki don ka tu ka ni ki khna samla men ta ki ni ki bla cross 25 do 30 jong ngan dio khon ba ngi ting ngin dem ai ta mobile kilas dang ban so thu ba kilas dang ba so thu ba kamera ba chi sien bi ki khna ki la kerni ya ka ni ka kam ka e te sa chi sien sha bingin pin kun ka e ka khubor ba khaddu bi dan ban ong bingin job ya ka ni ki jing e bingi ken du ka ni ka juk men ta kum ki ki mi ki pa stang shi ken tien ar ken tien
0: te kong na kling jong nga snow ba ka jing ya lam ka ba khlan ya ki ki mi ki pa kam dei sha phang bang ila long lu pa ki ba ja
1: hon
0: ong im la ban long janai mo la ni ki kwa ki khun ro kin long kum bang ki kwa mangi ho ni ai la lu ya ki ringi dei ai ro kata ka jingket kli ni kai ki ke ne ka juk menta ya phi kai yu ka tan rai ka nang nu ki wan tingi hap per khat ba ka jing long ki kimi ki ka ni de ni kai ka jing e ni de ni kai ka ta ta ka jing alam ka ba start ka nuksa ka ba bahana ni bangin pensan om de ho ka spa ka burom ka kerdan ka don kam de kam kut tang hang ta ka kut ha ka jing long ba bah ka ba ki de ban don bat la ki ni ha ko ki sing ki long ki nong ya lambat ka jaj ben rio jongi ka sedang na yeng ka ba ka yeng ka ba pensan pura ha ka jing tip rio tip lay bat ki ba ki kun jongi kin tip ya ta ka jing long jing isen a ye ki wei ka jing snow lem ye ki wei
1: ka jing berkat lem ye ki wei
0: kum no om dei tang yela de han ye ki wei
1: ni dang la ngim ong ba ngim la ni dang la la da ni kren ni ki khon ka jing ki kai ne ki emlang sa lang ka jing ki kai bi ki yo na school ki seminar la ni ki jaka bi ki tre ki shek pendek kum ki ni ki chek program ya ki long ki mi ba dang khna ki ba rang ba kum no pen he pen san ni ki khon ti ki dan kam ka jing ki tre lang pilap ne em ba ni dan kam ti ban sngap ye ki teng teng kini kijing bun kam than ban ong ba ngadang le kata ngadang le kata ngim sngap kin sawat chwe pis ko kum no lor kini
2: ka dei kini sha kong kata
1: han
2: ngi I ka dei kata ru ka ba yalam shi kijing e ki ba bun hanam ta ki khun
1: han
2: namar bar ki kwa ban ya thu I e ki mi ka pa kim don por sa ki bun kam mi ka ne ki bun kam mi ta ki ong apshwa apshi bit
1: han
2: is ki don I problem bi ko ban she mun don bas ngap hai yeng ti kilik no chwe
1: ha ke dei kam tam mi le ni ki barang he dang san tin e ja
2: kata ka dei sha te sakawai kong ngumut ban ongkum ni kin bakum ki kimi ki pa khani ka jok ba menta ni de mesu thu bai ki jingkit khle jungi ki kum ki kimi ki pa ba ka jing pan san jungi ki khon de in de adap sau sem san sinem da jok ki dang rik da don ki jing so thu ki don ki jing start ba ngi I kum ta ngi ai nuksan kum ik siu jonga ha bi kwa ai ai isu ya mi kerdam I ai tu bi ni yo
1: tu ka de ka shin no ba ki pan
2: I ki pan I ki tu ki ta drum te te kum ki mi ki pa kum ki tur ki de ban ki jing start ki ba ki jing start ni yo no kecing start ke deh nak ubleh. Kedai man pan ubleh bikin yuk kecing start. Kum lu bikin nuk kimi kikpa. Kibani alam bikin kikun. Bikin san. Kum kita ki. Nong shong shong kiba. Don kecing kit kere.
1: Kubleh si buon ek. Kong bahun. Kong bakor. Nak kebentak. Jingi peliw jemut. Jingi bentak kesengi. Kermen ba. Keni ke jingi keren jengi. Kan ajing mentoy. Gitu kiba sengap. Bat kum juru kan nyarap kan. Yiki niki long kemi. Bat mengiru kiba ngila ban ong. Ngila don na kekerdan meyit. Ngin nyarap. Ban betin lenti. Ban keren yaki. Ban sengap yaki. Bat ban nya rengkat-rengkat kat kum kejing long kapor tang ba kade bandon kata ka balance kejing pin biang kan ban le than kum turum long ban le than kum turum long ban klet ye ka bala de brum long ban cubut be tang kini ka batamai rum long ni hab ban ya pin biang lang tiada kini ki kentin ku le sibun e ye ka por jong pi ku le sibun
3: parlok no sna ba ka program re pe kin thai pri asngo man tan ni ka jing kren halor ka phang ka jing pen he pen san ni ki khon ki kti ha ka ni ka jok ka ba man ta bat ki e ki jing e bat kum no an la ban jap e ki bat ki ble shim ben ta ha ka ni ka program ka long ikong ba hun dalin mau ro bat ikong bokodor banet bat I bla long I no pen ya ja ka ni ka program ikong jap len nong da ha te parlok no sna bat ka tu program ni la poi no sha ba kun jok program re pe ki kin thai ka ni ka program ka lon chi na ka akash vanish long Sungguh paman apat mentah. Ya ke program ke banbot. Kini ke daya ke Akash Vani. Shalom.
4: Good morning, dear listeners. This is Akashvani Shillong. We now bring to you the NCERT-sponsored program.

Kubli pi barok ki parlok nong snap kene gedek akash vani shlong ka bunch pe lies pa sau punyo point ar meter ha umdem we win kat pat pas pa andu pusau kilo hertz kumju ru plap nyo sngoi ngi ha DTH bat link ba news on air app parlok nong snap ba kene ka por ngi dan ni ka banola mch pi yaki yaka program ki surging aid pa da kene ka no pai sngi ngi dan ni ka jing rai na kino rai ba pero pe jong akash vani shlong bat ngin pentem ru chpi ka jing rai ki ba kran shpang ka jing aid but ngila pen pen tem phi ki jing rai na ka thup jing rai jing em but na ka thup jing rai dei ma phi ngi stang no parlok no snap ya ka program ki surging e ta ka nyas ngam ning kong e ki jing rai jong e ladia bla shim na ka thup jing rai jing em ha ka jing rai la ka teng baro serta pat ban bod ki jing rai e ubi ban rai da e andu te parlok no snap tu nyas ngam ki ni ki atli ki jing rai.

Kanika dai ka kas vani shlong parlok nong sna phagani ka por ni rani ka banolam shphi yak program ki jingrai hindi bada gani ka por ni pensong shphi yak ki jingrai ban rai shphi do kamal khan bala shim nak thok jingrai kal rat te parlok nong sna ya stang da ka jingrai kal rat ban rai do kamal khan ba ban bu ka jingrai e sanam bat ka jingrai ka balai mehbub mere

parlok nong snap da tu ka jiwai tum se mahabat palarwai to kamal khan bala shimru na ka thum jingwai kalrat ngila poino shakapakot jing program kijirwai hindi hindi ka program kalawan chapi na ka akash bani shilong parlok nong snap mi pen kemang chapi bakpor rpg inya so apaka akash bani daily na ka banta ka khubor hakak tin phareng ban bot pada ka khubor tin hindi khubor akat sang minute patgin wan phai biang patgin sha ka kash venish long hak program rim jhim hakapor arshten te parlok nos ngap kapor mata kra da patat arba jigin ya apnom ta ka khobor ka banwan chpi na ka kash veni dali kene kede ka kash veni shlong

Kulei pi bro, kaneri ga akashvani shillong, yip yang sungpa biyang yip yi gino sungha. Bro, sha sachi siyan sha kani ka transmission kama da ka janmiyan. Kabu juwan jipi, ulai spa sa punyo puin armita, hamudu mwui.

0: na si mana video e sang manet ngumen git rang kho ga matanga ha
1: yamistirang de thona khraijok dalio kai chaman gino
2: baba yan takaba chani rang ni nakna din namjawa na adi chi gapa chani rang khodi don thong na sanang jok ba
1: na juk dong na mai khomasi ya ang ku juk cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sokot na man na na khona wi jama
2: amba na cha pre tim mung jamanu na sa jokode nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi gapa aro khari nang thot gapa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni kata wi atinga
2: Oi ruga maine sa narwa dut khunta ke niskhaya
1: plus f chin ko ninga chin boy
2: ye plus f ni gamun on ti sa thangat na man gen ma
1: nama siama jin salon a cha ani rang ko cha on bn ko lakat kapa mang rakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong ja on mandeni chanchia ni ko bulgriata aro bn bimang ko banu mata uni gamun sa cha ani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brevo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mang rakat na aro an sing bal joke rakhina gata cha ani bos churang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brevo ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni kata uya
0: Tao jojo let simana man sing woman in command get jungle knats kanya.